0: Is this dark? Are you trying to trick me?
1: No, my dear. I can explain to you, honey. With this thing, we can make a lot of money. With this thing, we can buy everything with this.
2: Này nhau, nó máu tay cái cà rốt cho nhà nhau.
3: Ừ, thế.
2: Có gặp nó bị chàng nhà lúc gặp lại á. Cảm sợ nế mà yếu bị chàng được cái đây nhé nhà bà giá. Cái sự đuôi.
3: Nó sẽ khu dập lên dây mà đeh cái diri. Cảm hãy bật cao tu chua pisang ke Paris kiến.
2: Oh, ya. Sa ketika tu chua pisang nyalu kap lah ya, gak sedua ya.
3: Gigi tangga mana ya, tu chua nak tahu bayi ni kik bilun.
2: Pia, saya bukan nama tujuh atau main cek di luar.
3: Mana deh?
2: Gak banyak bau, kurang.
3: Bukan. Ugi tanya baru, tanya pun jai.
2: Tanya baru. Nama awak tak terkaya, dua ada jai.
0: Bunya, mujab. Pada kita tes rumah, mesti atau mai dah dah ngagai menua kita tu. Nasib aku nak terpejuang ngoyo. Alai seduai, dia tu. Lain nak ke rumah kian. Pada ngagai ter rumah. Asal madah ke polis. Cepat.
4: Mai dah dah.
3: Dek, keng rusak ke indok kami nua tu ne. Udah ke gamal baka tu bertuang.
2: Bakang kerama umai pisik media pada aku. Lagi, sedih lagi, sedih jauh.
5: Ana, terpejuah ngagai jatuh bebungai, ngai keduan jadi

Buhayin nga kabat na paso at kasari ng nakap mana-mana tanyo nga bariyap makasa papat dibita kijap agasabong petang

ay. Lalo da yung kao para sao lalao bulo lalang lalo da tayer kakita nga. Duro nga tuka tabang ganta luang ay. Ya nga lalo turuak

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kaya. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.